È Calle. È Quartaro. Un te un wakiri. Un te ma jele un wakiri. E ni pa de un to ma je yin la soba mi alawura mi. Gbogbo igbinyoju yin loke rupe. Ko ni ja si asan la soba mi alawura bi. La buruku ni kogun sapo odo ti wa la soba mi alawura bi. Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Safidi Kale, silu abe okuta tin solulu ipinle ogun. Be wa wa de ilu wa simi awa nbe awa ko Olorun bo oke lo nfun wa se ni gbogbo igba. Ala ala ala ala. Ta ba ni ka fi gbogbo ojo oni dupe o to be o ju be lo. Melo la fe ka ninu yin adipele ore ti oba mi oke se fun emi ati re opo lajo se odun ileya to koja yi iyan odun to koja ni o won o lanfani lati ba wa se yi ta se ninu odun yi wo wa lanfani lati ri odun ileya yi layo ati alafia O de shi alhamdulillah rabbi alamin. O de yunubu anabi. Inse mi mo se re. Ori ofe na lori gba kin se wipo ku daju awon eyan kan lo. Itori wo je onje to te lorun lasiko odun ileya o wa fe se be. O wa fe kanuko. O fe senupo lati ma yin eledumare. Ni kabiyesi ledumare ewe kan oni jobo lara gi kolorun ba oke mamo se iwo de gbinyanju ko te dupe lowo olorun pe o fun mi lanfani lati ri odun ileya ye mo tun ri ojo eti friday o miran ninu osu karun oni ti olorun ba pa ilu na mo awon ti won so won se lasan ni Yo no ma ko ile na won ti won kan won kan se lasan ni

0: Sport Extra Lito. Ito ni Sport Extra. Nikoni Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Safidi Kale si lo abe okuta tin so lulu ipinle Ogun. Pelu emi omo yin ololufe yin Samuel. Owo ye mi fele fele laye. Fele ni gbogbo eniyan mo mi si. Emi ko Olorun bo oke lo nfun mi se ni gbogbo igba. To ba je igba kokon tin yin re tin yin lanfani lati ma gbo itoye. Ah bala meta la dero itoye. Lori shirishi la ma mu awon iroyin yen wa. A bere lagbo ti awon oloselo. A mo lo si oda awon amuludun entertainment. Be na la sori gbogbo e. A sori gbogbo e sori iroyin ere idaraya. Awon iroyin ere idaraya wa nle lale oni. Be na ni awon iroyin ti kin se tere idaraya na wa nle. A bala shuyo logo na wa lori eto yin bakan na. Nibi ta ti ma lanfani lati ma gbo won ara wa. Seyin ti ready. Ola. Ola. Mo wi pe awon iko agbabolu mesan lati orilede Gẹ̀ẹ́sì ni won yo ma kopa ni bi dije ile Europe ni sa tin bo lai de no penu lai fi opa polopolo pejo eje nsare yo no no awon kankan lori eto ye eje nde e kai polowo oja zimba de e kai polowo oja awon iroyin kan wa nle Are Bola Ahmed Tinubu ti so di mo pe ka ma gbadura fun awon agbesumo mi ki Olorun ko sinu won ki won ronu pe wada ki won le jawo ninu iwa laabi ti won wo lati ma fi don mi alafia ye loro be na ni gomina ipinle Ogun omo badapa abiodun won se ayeye ojo ibe aye gbo run mo oro ikini ku orire lotun oro ikini ku orire lose ni o wole fun gomina Ben no ni lori oro awon omo ile eko alakobere ti won je ni ijoba ibile orire ni ipinle Oyo ibi tin kan de duro lasiko yi awon ara bi fi foran kan lede leni ni awa tori bo tile je wipe won ti se lati ojo Children's Day May 27 won ti se gbogbo eleyin lati ojo ayajo awon omode o to di pe foran na fi oju lede boya laarin ana si eni ojo ta olo aso teda yo wo keyin o je teda yo je keyin to si ma nibe lati ri eni tin se nile jejo mo iya kan ti agbagbo wipe o je adari ile eko ni won ti lo kan omo yi ti o nbebe be na ni ara arabirin kan pelu omo tun bebe ibi ti oro na de duro ma yuna na e fun yin gomina ni mo ero seyi makide won yuna na nkan kan bi pe ki ijoba gbinyanju ki won ma tese duro mo ta ba soro nipa idasile olopa ipinle state police won ni tele tele state police lo wa lokan awon ko to di pe oro amotekun wole ṣùgbọ́n nígbà táwọn rí pé ọ̀rọ̀ state police kò lè yá kíákíá làwọn ṣe gbé àmọ̀tẹ́kùn wọlé láti gbé igi dínà àwọn nǹkan tó kù díẹ̀ káàtó nípa ti ọ̀rọ̀ ètò ààbò ní báyìí gómìnà mẹ́nuba ọ̀rọ̀ state police ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ má yọ̀nà náà àwọn nǹkan wọ̀nyí fún yín lọ́lọ́kọ̀ òjò kan gẹ́gẹ́ bí àti kọ̀wé rẹ̀ lálẹ́ òní bákan náà lágbo amúlòdùn Zlatan Ibile o se be o toro aforiji olowo se yi vibe latari ohun to sele lori ero ayelujara ki lo fa nkan yi gangan ibo loro na ti sele ma ni lanfani lati yoro na e fun yin leni ni koni dola I have lost interest in getting married Regina Daniels gbajugbaja osere ebirin ye òun ló ń sọ ilé ìdí mímọ̀ wípé àwọn ọ̀tẹ̀ ní interest mọ́ láti wọnú ìrìn àjò ìgbéyàwó tí ò bá nídìí obìnrin kò ní jẹ́ kúmọ́ lókílódé tí arábìnrin ṣe tó pé òun ti lost interest nínú ètò ìgbéyàwó ẹ máa láǹfààní láti gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ yẹn léni Shafi Bello nǹkan kan ń dá lórí àgbà òṣèré tíátà yìí ó lọ sórí ètò morayo ni ori eto yi ni iya yi ti so awon oro kan to je pe awon eyan si iyano gbo koda mo rayo to ni show yen gangan o wa first lati jade lati wa yanana wi pe e ma si oro iya yi e ma si oro yi gbo si iya yi se soro yi ko le nbe si eni ti oro yi kan gangan Oh no, jade o pada soro kan e ma lanfani lati gbon yen na lale oni lori eto sport extra e ma gbagbe pe very dark man ohun ati ile ise are orilede nigeria won si jo wa lenu e lori voice note yen to jade very dark man ma ti nso orisirisi oro Won so ti awon eyan ti won dabi alaba sise po pelu Are Bola Ahmed Tinubu lori oro to wa nle yen na ni o. Ibo loro na de duro. Ama lanfani lati yonana e lale oni. Kubana chief priest. Oun lo ma ti san nkan kan nipa ibasepo re pelu gbajugbaja olorin Burna Boy. Ki lo nsele laarin Kubana chief priest ati Burna Boy gangan. E ma lanfani lati gbon yen na lekun rere. Omo whiskey. O son kankan lojo. Ayajo awon omode Children's Day. Oro yen wa touching. Awon yen react si. Ma lanfani lati mo wa si etin boyin. Awon ifese won se loloko ojo kan to je olore sore won waye loni. Iran. Won ti no orilede Gambia. Pẹ̀lú àmì ayò mẹ́ta sí ẹyọ kan South Africa àti ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ní Kagura wọ́n ti wá àmì ayò òdòdó Iraq àti Andorra Iraq ti na Andorra pẹ̀lú àmì ayò ẹyọ kan sí òdò àwọn ìròyìn lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀ kan lè máa ma láǹfààní láti máa mú wá sí etí ìbọn yín Nikon ni Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Safidikale silu abe okuta tin solu lo ipinle Ogun ni orilede Nigeria. E ma gbagbe pe oju di oba waye loni. Iro witiwiti. Won gbori wole silu Ijogun. Ni ipinle Ogun. Bo ba se nlo imi a ma mo wa si eti igboyin. Opo awon gbajugbajo osere ni won si eri ayeye oju di oba festival. Bombo e je kin kono mo ohun ti mo nda nitori pe mi o lorun gbese bi nba lo tin ba de awa ma si awon iroyin fun yin lawe lawe eyi teyin na ba fe lanfani lati da se awon iroyin ati awon miran ni mo ti kode biba fun yin ni ale oni lati gbe yewo a pe kelo a jo jiroro re lori lori eto ye Eku ikale.
1: Oruko mi ni Israel Mobolaji Temitayo Odunayo Oluwafemi Owolabi Adesanya Omo Oba ni mi.
2: This is Eagle 7 103.7 FM Sports Radio.
3: The 2026 FIFA World Cup is here and Eagle 7

Super. Tá mas sọ nipa awon osise ile eko gbogbo ni se yen polytechnic. Awon ni won ti wan dukko baye. Ni pe awon fe gun le eyan se lodi o. Abi awon fe fa igbimo isakoso ile eko kan. Lo si odo ajo EFCC ati ICPC. Lori oro wi pe won da owo to ye fun igbega ati awon nkan. Won da si ibi to ye ki won da si. Won ni oro ye. O ti pe ti awon tin ri aroko re sugbon awon ko soro sugbon ni bi toro dedo ye. Oni ile eko gbogbo ni se ye o je ti ijoba apapo orilede Nigeria Federal Polytechnic ngodo so wa ni ipinle abia eni won tin dukoko lati wo igbimo isakoso ile eko na asubu lo fe wo igbimo isakoso ile eko na lo si odo ajo EFCC ati odo ajo ICPC ti won ri si oro iwa jebana to won tu fi ara pe epe awon owo to ye fun akanse ise ibole nda si isele nda si bi to ye ke da si bi gbogbo oro yen ba se lo sa emi a ma fi tun yin leti ngege bi ati kowire eje nsun soke nje je mo pe agbarijo awon akeko lorilede Nigeria nas eni won tin so di mimo o lati odo eni tin se are won akinteye baba tunde ni pe awon yogun le iwode kan o ni ipinle Oyo lori oro ijinigbe awon akeko ati awon oluko won to waye ni ijoba ibile orire won fi idi re mule ni ene ti se ojo ete Friday ni pe laipe laijina awon le duro mo awon le fi ara da mo ki awon mo yi ati awon oluko won ki won wa ni ibi ti awon ara bi yi ko won si agmo wi pe ijoba n gbe igbese sugbon e je ka tun se ohun to le tun je ki igbese na ko ya kia kia o je ki agbarijo awon akeko lorilede Nigeria wa kede re wi pe ewo nibi toro de duro ye a ma gun le iwode o iwode alagbara ni lati fi ehonu wa han lati so di mimo wi pe inu wo odan si ohun to n sele lasiko ye e ma gbagbe mo so di mimo saaju fun yin bi pe awon ara bi fi foran awon eni won yi won fi lede eyin te ba ti wa lojoko aye lo jara e ti ma re eyin te ba de lanfani lati ri o ti wa lojoko Facebook mi koda o wa lojoko ti YouTube te mi gangan e ko te soju e Samuel owo yemi FFL lori YouTube lori Facebook every foran yen every nibe awon oro ti awon iya yi so mo gbo awon oro ye ha o de se mi bakan nitori mo se wole pelu ifara yen bi pe olorun ninu anu re nitori ayajo ni dakun dabo ba wa fun awon ara bi ye ba wa fun awon akeko ye ati awon olukan won ba wa fun won ni ominira o te ri foran kan to gbode kan laarin ose yi ni lara awon iya ti won ko awon omo won elomi ti le so di mo pe ohun o de ilu yi ri ise lo gbe won de ilu yi o ni omo ti won gbe yi ko ni baba ko ni iya ohun nikan ohun ni iya ohun ni baba fun ki ijoba jọ ki won jọ ti won ba won tete gbe igbese lati dola awon omo ye bi nkan se de duro niyan be na ni oro kan gomina onimọ ẹrọ Ṣeyí Makinde gomina ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti sọ di mímọ̀ fún ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà stop deceiving us on state police ẹyin tàn wá mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ state police ó ti ń péjọ wọ́n rọ ìjọba àpapọ̀ ní pé kí wọ́n tètè ṣe kíni kí wọ́n tètè gbé ìgbésẹ̀ yẹn ní kíákíá ó tó di wípé ó péjọ wọ́n mẹ́nuba ọ̀rọ̀ àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ní nínú fọ́nrán kan tó ti gbòde kan ni o kódà àwọn ìwé ìròyìn lọ́lọ́kọ̀ọ́ jọ̀kan àwọn ìròyìn bíi The Guardian bíi Daily

nibi oju di oba loni melo ni mo fe ka ninu eyin adipele awon eyan jankan jankan awon eyan gorin gorin en te mi gan fi oju gan ni ti mo ri a mo ri mori gomina ipinle ogun omo badapo abiodun mori omo okunrin ti are bola ahmed tinubu seye tinubu mori baba wa dada ojuko olesun omo gugu eni to ti fi igba kan ri je gomina ni ipinle ogun baba mi o to pin loruko olusegun osoba baba wa sibe go come down for me Any to ja dije dupo are gomina Any ti won ti gbe asi ya egbe oselu APC fun ni ipinle Ogun lati kopa nibi eto idibo fun bo lona ni ipinle Ogun asofin Olamilekan Adeola ti gbogbo eyan mo si yaye mo ma ri won nibi ayeye ojude oba festival ti odun 2026 eje ka wa soro oro kan wa ti gomina ipinle Ogun omo badapo abiodun ti won so won se apejuwe ojude oba gege bi ohun to dabi aruko ibara eni sepo ni ilana ti alafia ohun to je igbelaruge asa eki ku ma gba mi ma ta mi omo ma se ku ma se ku tai ma se ku wa se ku ko wa ori yen dimo ninu oro ti gomina ipinle Ogun omo badapo abiodun ti won so soro nipa ojude oba ati awon kan to sodo si abe wipe a n sojude oba ni ipinle Ogun se ranti Mr. Steeze making money differently I say mommy se meni ti mo nso ajo ku lojo si mi today now Farouk Meleshi when you see me come I'm going Mr. Steeze Farouk ore agba ati awon eyan e wo mo fun oju lo nje ta ba soro nipa oju di oba asoke n pe asoke ranse ede n pe ede ranse e wo melo la fe ka ninu eyin adipele ohun to sele nibi ojude oba festival ti odun 2026 oko je alakoko re ti ko ni si ahojale ti ile ijebu ni ikale ni ṣugbọn a ni igbagbọ n pe todun to n bọ gbogbo oro ati ni iyanju

akanṣeṣe kan to ti owo ni ti ile ife arole oduwa onirisha oba adeyeye eni itan ogunwusi ojaja keje cfr kabiyesi o mosori moshi fila fun ori ade won ni akanṣe ise won oyi ti o wa ni agbegbe ilu ikorodo a free school initiative won lo tin fa oju awon eniyan awon alabaduwo po o tin foju won mora e ma gbagbe pe akanse ise yi o won se agbekale re si ilu ikorodo

an ti wa so di mimo wi pe akanse ise ile eko ofe ye awon eyan tin yoju wi pe awon fe se atileyin nru fe nkan woye ni pe iru eleyi to ti owo ni risa waye o jeun ti o da le ka ti eto eko fun awon eyan fun awon omo to ku die ka to fun ti won lagbara lati lo ile eko lohun la ewo eyi ni royin ti won fi lede wi pe akanse ise ye o ti nri ojurere awon eyan kan ti won setan lati kun won ni lowo lati le se agbekale ile eko yi

Sport Extra Leto. Eto ni Sport Extra. Ikoni Eagles, 7 Sport Radio 103.7 FM. Hello, my money. Samuel Owoyemi fele fele la ye fele ni gbogbo eyan mo mi se won ni wo ero VAR lori oro aye yin o ni won ba de lo won kan fun anfani tin ati temi ni yo je eje gbadun rin ye ti ma fi re koja ti agbo ti awon amuludun ka to lo si agbo ere idaraya.

0: baju baju olori
1: lori le Ghana captain ti so di mo pe ni igba kan oga won tatawale lo se be lo gba oni duro gbaju gbaja olorin daga sufi omo orilede Nigeria born a boy duro ninu ogba ewon ni orilede Ghana leyin ti won gba mu ti won fi owo ofin gbe wi pe o nse kini yen ni awujo o fa kini yen o ye ko ti yen yin na ibe to iforo wero ni captain ibe lo ti so ni mi wo ipe wo oga mi shatawale mi gan lo ran emi ati awon eyan kan wi pe ka lo gba oni duro bona boy nigba ti won mu ni orilede Ghana o si we ran ti kan ibe yen ni o lati le je ke mo wi pe ohun ti se nkan ninu aye bona boy bo ti le je pe awon mejeji won si in good times leyin ti kini yen sele laarin bona boy ati shatawale

Raja, Asoro, Lori, Ro, Ayelu Jara. Martins Vincent Otis. Otis. Ti gbogbo yan mo si very dark ma. Oun lo ma ti di eni ti gbajumo latari foran kan. Ninu foran yi boya AI ni abi mo be AI ni. Sugbon ari nibi ti o tin bu enu atelu agbenuso fun ile ise are orilede Nigeria yen Bayo Onoduga. Yo sin no ika esun wi pe ohun ati oga re won gboju lori oro isoro eto abo lorilede Nigeria. E ma gba wi pe oro foran kan voice note kan video clips ti are Bola Ahmed Tinubu ti gbode kan nigba na to ti di wi pe VDM ye won je oro re lenu wi pe to ba sora awon yan kan ti le so pe ko te keko latare ohun to sele si awon eyan ti won ti se ru nkan to fe gun leye gbon lowo ye oro iroyin tun gbe jade ninu iwe iroyin wi pe very dark man ni o tun bu enu ate pelu eni ye ibi toro na ma pada yori si e je kawo awa yo ma fi tun yin leti